na lisolo ya pifo mbongo makila okusala nango nini okusuka na